0: Tobutembo beni. Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Kwa wacha kumumaka mwyo tulebu tembo e kambali kanuka katambiki kumasi kalaba umocho uko chene mbacho moto ebu tembo nebeni.
3: Ndambia shongolo ye, sikana bibawa
4: na dani mweusi.
2: Itu kwenye kola na die merci chiyomo konsera e shebiyo manoni mweburo mkosiko fedusi ebu tembo nebeni umochi rucha mwriolo. Enakasa wa Kristu erebi yaho omoluanzo nko muyumu uwele wa Yesu Kristu nko mwe kumburi lukuba Kristu boshi umochi rucha mwriolo sikofu mwaso mbire na wa Kristu. Aba kwa sektere ya chabi nyengo mparuki ya aye na museya mkendu wa vinji ebi alabike na chabi nyengo mchuru cha muriolo. Aba Kristu waka pokera umugunda mundirwa e chabi nyonge okongete. Naho ni makumia satru na bani ababo huwa beka kwa ngura aba kwa katla kwa mtu mungu wire kwa ngomo nene eye kwa ngura mumuyo butrembo. Mamuka rakabuya roze watu maonu na siku fuduse butu mune bini mwawa sabire ngoko nene. Vanga na vya bimiri wa Yesu Kristu na mongomo muri ee vanabu hiru na munu na umundu abiluamu ina vya mumiri wa Yesu Kristu kuse ina mumira ina chene na mongomo na baso mbolo wa mongaru iyi chivu eche iwolu na iyi ituri abale chenzasa ima mbuwa wachisi mangasha sangiru kumibiri eye chande cheshombui e chenzasa uko mana mko babiri alisira umasi o wabakiri na mbolo wa mholo vore mmatangari wa chuchumu krasia abaso mbolo mbawiri bachi sipangasha rata omusenga chene cheshombui parle mabu sana iyi bakawe nga bakawa nero umasi o wenor kivu nuwe ituri oche chikumumu na mtende. Omoyenga iyo moyo mubiro Yesu Kristo mukiru cha muriolo sikofu dusize buta mu ndebeni mwari ya somana ba Kristo bo kusektere chikatulike na chave nyonge okongetse omparukia eye Santa Maria Stella Maris eye na Musa omudusize buta mu ndebeni omobunda bunderu mwa sabira ba Kristo erebya ho konene omulwanzo ngo moyo mubiro Yesu Kristo waikumbulira okubandu boshi tukwame ebya labike na chave nyonge.
5: Mbeeresha wa Kristu wanji, abala sera oko shumbandi ni eshengetse eye Edward Ebuholu chavi nyonge, sikufu duze putu mune unimu kasukovu herebu giri oko sekter e chikatulike na chavi nyonge omobu samevu nji, aba Kristu waka tasha mulolako na kasi manyamu hangako ama tasha muhicha uwa chitakeche chavi nyonge sikufu omumidia yuku mwaka wangu kukwenene oloanzo oluri omu moyumu uire wa Yesu Kristu ngampe ilo vya omobu ingo uri mkristu busera imyatsi eire nkanena ho myatsi yerekola omu matreko
6: kole byosi omulwanzo tu watika abantu omulwanzo tu mahoni tu hono omulwanzo tu ma tunza bakuntu tu nza bakoni omulwanzo tu maso hamahere itwaso hao omulwanzo na tu mauria itwa uri omulwanzo hano Mwingo buku wenu kole byosi omulwanzo
5: akakana yana bikalani bo molwanda luno lusize butu mune bini mwaka basima ngoko nene amabehwa ebirimo binjo ku 10 ishisha hika umwese ngabene bibi cyabinyonge akasimo bakristo abe cyabinyonge okongola kolono bo babiri hireno
7: obutene bosi ni gwage
5: Mbele buwere buhiko kondulia, ebinyo bijumbike buwawa mune chinyo cha mukara mkulu paruki na Moseya, mukaraja ipolite mapendo, uulia sima na bakrisu ngoko kwenye mama pakaromu bunda bondirwa siku lipalu kumelikisedeki. Na chabi nyonge, masana mchiro che kwanza chino, kaha chea hama kaha kuse kufirmasyo kwa bakrisu abe Moseya.

0: kuna utoko shuza irikumi wangana ulo muti we sabuni uwe buka tutsangawu ataka ukuka tundiko huwe nyuhomberi.
1: Mm.
0: Ni sabuni kundi yekari yanga iri obligatuari. Omurusha ngapo wa mishibiri yote na tafura. Tunakadi ni sabuni.
1: Mm.
0: Neru awalu wa muti muuma ya maebi ya mitiviri ya maundu unashomulu wa karaka habi chapanyota. Neru ya maebi habi chapanyopa ama habi hiko karto.
1: Mm.
0: Neru wadi hiko karto ama chungula kakioske. Ama. Mm. Neru awite na elezat eshombeva shesiri amba. Lufrangu ulu.
1: Mm-hmm.
0: Abanduba kapa kawazanga ni adisi meni marealite kundi ohombere haria ewe tunuilwe shombeva nene. Mm-hmm. Na nasungo unde muumaka mundu muumaka fanya karemarika kwa tino tunawite problem iri heria maespes ati olutera kashitu cheshilu abanaba muna wiri. Mm-hmm. Ama fungu kashia cheshibwe. Mm-hmm. Shondolo kashia cheshibwe. Neru abasha kulu apo baba wetu iboba nashe shondolo kushilo. Mm. Shikaba nikishulunda una kunitwa byanga na buketu kana yali sa shongom.
1: Mm.
0: Ngombe yali atiroluteru walukatsira tichichi waya lushalo moyo mukulu kwa ngombe wa mapita deja uchalo.
1: Mm. Mm.
0: Nerebo
1: musho na shombule shewe
0: bala na shombule sikalusha byo bomsa banga gas ngasengante nerebo ebyon bi possible si adisi.
1: Mm. Mm.
0: Si adisi na bandu bali asunga sho franga shapo ibakende shusamaki shibuhulu.
1: Mm.
0: Shusamaki shatula shikasa omo okomutu
1: amachitulu
0: okomutu. Mm. Neru omundu amabila baho 4 tour neru na shanje ama tukarola mamete.
1: Mm.
0: Undirimete fede fe mundu kibye yemodi na hikirimete.
1: Mm.
0: Neru e commerce ku ikatsuka yuti
1: wala. Mm. Omundu ngatsuka mu miyaka ya kunde mambo erwambo ngetsingo molobolo tulimo lunono roma tukariata kana rio
0: e
1: commerce na uti abero bi
0: mundu kibye yes yuti abero. Ni wote sokuluwai abina kani dekuraje.
1: Mm.
0: Ati nono ati commerce na utabero njina tuke commerce ni uti dizuita nero mundu wa tranda shanga sha tuke commerce. Na esishi na yomu commerce nga gacha. Lakini alinge vyo sokuluwa kabu wani kwa nene. Merio, je kumpri ni shoze na vingiro mo commerce.
1: Mm.
0: E commerce si wote date. Dati ribu ambuwa dati eno yeye commerce.
1: Mm.
0: Ye. Hali ya bandi wali ya tukayo alaju de diza.
1: Mm.
0: Ende unamusunge hia na hiyo motere mwaha hika uye hivera.
1: Mm.
0: Omoba nabu hakasha ba ni kumumilione. Mm. Na kasha eleze rabande na wati nabi nga ula ya hivera ati nabi ni utu kapitali ke 5 mili fran.
1: Mm.
0: Nero abandu hakasha wampua ye ni maji wala wabiribi ya mufrimasoni.
1: Mm.
0: Nero abule chindu omungu wa wete ndambia uwa matuka alaje de diza.
1: Mm-hmm.
0: De never.
1: Mm.
0: Tu watuka.
1: Mm.
0: Hanena ninashi abasha kunasho mshakulu akabe resho franga mavuma kutivu.
1: Mm.
0: Alaje de 60 amavuma kutivu abisha kute kufranga abisha kute kufranga fet.
1: Mm.
0: Me linu abiri rokosho franga ni mshakulu aliomoma alinu abiri kuma katreve.
1: Mm.
0: Nero donk jikomprini shows esho franga ahuwa matukirasho haho.
1: Mm.
0: Bora commerce irimwa kandwa ake subira sina mabula rabalu abandu abali magalirini.
1: Mm.
0: Valya hengase balaene na mundu.
1: Mm.
0: Uka hengase ulaene na mundu me unene assurance ko ukandi uri.
1: Mm.
0: U eske assurance yuko lusayo siko na pela fua.
1: Mm.
0: Neru wabya ne fua sasi wabya ne endurance.
1: Mm.
0: Ewa andire munabwire abantu sibata elewa abantu beleta kunimuka na butukina buko betasi.
1: Mm, mm.
0: Abantu beleta ukana bala uti mukandika hano konser nge na ba hakele ke shows bahika wa babura uti a si habya chindu wa olulu molulu kalire lolo wa tabamba isi habya chindu lakini chindu cha yaba nikoko disseter mukatakere chindu oko disseter jiste ukwadu ya 00 wali ya mkriye nengira no wonde ahuwalu yivu achepe ndo
1: kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
0: 00 isihengera mundu e commerce ko iri tener e commerce ni andire wangana lo motere mo 0 o monji wa shauri na wa mabibi ne esprit aye paku paku e ukande chingo mulango
1: voilà tukengira mo niveau spirituel abantu ba rambo erekole dawa e commerce ni abakakole rayo ko dawa tunautana no akandika shimoke twake chihindi
0: mushakulu umanadamu depi abashakulu abapadiri babakaba katuwira bati depi umanadamu akahero murimari edeni umanadamu akahero murimari edeni mwakurware kubendo benene Nerio sinangalana hani abaka kruar abaka kruar ko madawa madawa. Nabo bane sinangalana kunde omwanadamu wamamsunga bandu ba bane bandu batanu simulebula oyu oyu hekereni sharebula oyu hekereni. Lakini ngata kere kubura kintu cyuma papa journaliste Robinson. Ulimwengu mwiyabane kamwama mwebindu abantu mubayitabirire byo balume babiri itabirire byo shi. Esho franga esho mokongo banasi obole mundu ngawuti kumbi esa bakakukuta esho franga shipeyi obole mundu awute siwe siri adapte oko population congolaise
1: o wisaya chohondeke.
0: Donc esho franga shetu eshinamulabala bomoteri
1: ama 1000 francs tukanasunga
0: ama 1000 francs yo
1: babre tuanzira koko
0: tuanzire woko banasha waunga nikumbi wechilumbiro nario sasa shikabe shasa nario shikaya hamba wana bande bantu eshia ishilwe shayi shikima bawana unde mundu koninje shinute chitega uchumi
1: shikabe so shasa
0: sibale gabe rashobule mundu me shiri adapte oko population yetu obule mundu ambo singa ha
1: ambusi mwala bayaho
0: shamabe laba hu yakandi bi inflation e yuye equilibre monetaire nero omo equilibre monetaire aho aho ne kwa mendeke
1: na nga hulikira yaho
0: ndaye omo equilibre monetaire sasa
1: kunanga na wabiri yesha
0: yidu tole to banika no mu economist nero na e na endele kuninje matiere ayo sine sine ndingira mu mo profondeur niri mu sociologue ambe mta juriste me nga nga kana kubikundi na mukolo guhingani nero omo matiere ayo sho franga bakabe bikokotia sho tulisa 1000 e population ye Congo ni 100,000 nero babati 100,000 obule mundu akera ota nero esho franga shuba lwikasho esha yo mu mabank nero shikashika mu mabank nero oyute chitega uchumi nero shina mulusha
1: chitego kokoka shendasho
0: shina mukuhikako na uta uta chitega uchumi esho franga sha wesho nero we wambu fulani awiti yoku emiliar emiliar abiri mesha balu menga nga makumina
1: nero avera ko bakabya bati
0: avera ko bakabya bati umupisa sasa kundi
1: ya utabete go bene na
0: bala
1: ka ingira no mosha
0: o neruaho etihindu wa malangira chohaji kundi hana ma conception a mundu na kusunga uno mo mutoka narwe na yabwa atero yanga na bini risanduku nebya kuti ni rimete eske risanduku yanga na labo mudwani
1: ambone nzoka
0: ababa
1: mabuluka wabikororia no komuta komba
0: abatulo ababo babu achili chai no aba ko bersava na uti nabwa malangaji au kito huva wa mabi mukwaruza unashi omutoka wa mabi kwaruzao amabi amutoka oweve 1000 amabi kwaruje eriko mabi twika deje 3000 amutoka kwali ate valere yao kobe ne ngaba kali ba yaba miss omusika yubakaba mamabi wa kwanza wangana ya mulevi ugaile bya sure shi wen ama kriteria oba kataka wa kumbe shabye kungulu ishabye kuchi ishabye kuchi amatu naenda ati nini naruna ya wa kwanza asuru ndo jibe sura kashata ya wa kwanza na oyulu ndebya wa kwanza kushane kungulu no mutoka ko iriti mutoka neruo mutoka bati basi eruka bisa wa mabi wa mabi
1: tuloko ka harobo abaka haroboro ko ako mutoka
0: ka kare ki mutoka lere yao nena bat akaharubure
1: ora karanga namugenda
0: nero honilwe sasa esho franga shikabe shabe enda mo baf nero isha enda omobiteo nero situka yo komada oweribute omunwanga na uliro ko dawa kwe muri kiriri woni kwa mire wo muhingania ngakude kurajo ko dawa munabwire ngakude kurajo ko dawa edawa ye shiye wite maana kunde mone hurekerere emuyi wabutembo aba ekonomiste ritore ribwa tukenengero marshe shetu na opapachi lumbiri omuyi wabutembo ngakatimba mosho franga singa hai par jour aba ekonomiste banashi omuyi owabutembo owali mwe mwababita 2500 ngangatimba mosho franga singa hai par jour ne wetwe masereka kasoko ke masereka banasi ngakakahika mosho franga singa hai par soko shishangae ndaodela awa Sasa kundi hali ya lua de la natiri, eye kaga abe shofranga.
1: Se dependre na mundu.
0: Se dependre na mundu. Se purko wanganate kakaduka ka uko mofefo. Na uwe shishire $20 ya mavye hiko mukaduka ka umweyo. Omundu waka saka manga manga, ka manga manga.
1: Enia langiromo
0: mwa. Enia langiromo mwa. Se purko mwangana ule vendu, mwangana ule amarinete. Uwa ule rinete rie $10. Ere umerere. Na unina ule $10. Uwe uwe disi uwe ule. E na la bokuri dedo le lot erue ri ne ngond. Ati ah shinda buri mumodis ah ngaya uli.
1: Dis.
0: Nerio ngadi ngabura bandu net tukaye sumbua tukabya tukalua. Ambo yabiteke bendu bya mberoko bya yini ye. E sho franga hali elua de la natire ika abasho. Nerio hali sasha byange e circulation yashu ya byange. Wo utokodawa wangana uli desa. Na yuta uto kwa dawa ina uli sase ngambi. Eche kabe shareke wero kwa dawa echa mashabi checha. Nerio edawa makabe kuhayu kundi ute duka. Uta ute duka hiba nga kuhe dawa yombuki uliria kuhu.
1: Uke uliachi.
0: Maka kutreba. Sela me mshozi. Iba kuburambu hangano wangano chubuji neruwa ire shofrangu. Waka wira.
1: Watulana mayaya.
0: Waka wira yuna weteko. Kandiyo bakato shaburi hinu herenge. Me abandubu siwa maeba ngano chubuji. Iba tulana mayaya. Iba ire shofrangu. Indishi yende shabi omwero. Kundi abapaye. Voba neno omodemi yosengsa. Iye vili debutembo. Abapaye voba neno kubakretie. E jenese preske jenese munawiri. E jenese yushika nga ipo tokere. Nga ikuwe mire shonzira shumirima. Ndi abajene kushinga bari abapatro.
1: Kumba tuwabro tulanga
0: mai. Ama ya yu ache tulanga uniruchi shubuzi. Neru uwa uima noko oko oko lushi. Neru ebyo
1: sifunga.
0: Ebyo sifunga tekerele ya tabi nitu ni mabe hive.
1: Ni mabe hive. Ok.
0: Iya hii ni lua de la natiri. Neru omolua de la natiri. Nama wanete, esho franga bakababi kukoti, esho babi kukoti, esho kupopilasyo, neru esha endo mobitega uchumi mbali mbali, neru esha kreya bakandi bia bapovra, bakandi bia batumishi babande, kundi eyeye ekilibre mondial. Si tubo, sisi tuangabi ya batajiri, meme oz Etazini, yeri aba manitasyoner, yere na ba mwaye, yabye na barishi. Na barishi, shiva ngabi ya bandubu, shimu limo barishi, shimu, abosibu ya chihuwe bukabula. Ebukabula eshijitirichi huu.
1: Kumbia vareba nabia.
0: Ehabi haneba kitu mikira bande. Ehabi haneba nomo mwayene kalikile. Ehabi haneba nero. Omundusia kutreba tineri wa wamata shera utu kila verafasi fulani. Yeah. Omungu yu watenge miati yu yati. Voir meme avala rive ya makuta. Omoba shakulube tu hanabia vali puissant. Ama famille puissante anabia. Esi hare ne shofrange ba chino mu systeme ye patrok. Me iba ne mwa olia uta shompe ne sholuhunda. Me inyumu shimuri ya ule embe na yoku uoma. Mwama yatunga. Me yu yelu ya potepe veri. Ebe satu. Ebeni. Ne china bwa tinchishesha maevi ya karant. Iwu chino utu kushumpe ne shivindi. Sesa la lula de la natiri. Neru abanuma gana wazambu. Alingo olia utu kuchi. Gana burabandu chilumbiro. Mwanganari mano mundu ererema imu herikani imu atulari umu teka veri. Iwo uyuneri ya bumba, iwuwe research. Omwisi alwe muuma, mwaherera kuuma, embulane nguuma.
1: Nyoboshimo mwasekera.
0: Nyoboshimo mwasekera, chiruwali ya sekera na uwa sekera, chiruwali ya kuhira uwa kuhira, iwuwe ya bumba nguuma, iwe
1: ni research.
0: Shaute kudawa.
1: Edawa, seye, ronge, tuwamati michiku hecho, kumbiyo tuwamaibuwa.
0: Dawa.
1: E commerce si yote ndambi.
0: Yes.
1: Wamewa nga natsuka utsuke.
0: Wamabi unauto koka hene ula yako, ula kartoki sabuni, ula kartoki rimete, utsuke. siwaji de courage otu
1: chibido cha sasi
0: chibido cha sasi nina uto mulu ana kavyeka uri sasi mulure ni mutajiri abreke sasi abri ya muvende basi abri endo moza ire ngukuna bubu
1: tutuke tuke ngiro mama fe awali otu na otu na mrolako mwala ngiro operasyon bwiri bwa mbutu kap tulange bikioski abri okonsera operasyon mwala ngiro buta
0: ba ama kioski awo mo awari bwa mbwa katulanga omonsera bo a probleme ukabu tita repondre ngo komundwa lwa layire akakuheta nako me omo omobi huo byosi kioske sheri byo ko balabala e balabala mukaha ye libre passage kunde balabala ikala ba mmetoka no mutoka mabili atero mundu ne luholo ne rubaka batikumbu mutoka ena laba libre ma mmetoka ya mabisonga mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shari kwa matrotoa si hali hobaka ba bandu bakia bakala ba hanu inike ma na de chinge balaba hanu kunde e hande bakate ka henzira eyo mundu webisando eyo mundu we chinga sasa ne eyo mundu omoto sasa ne omotoka me itwe tukabya melanju kade ba mundu aka akagenda kabisa kata bondire ina no munda chi omuto ko buti ndi uyu bakamuri atira
1: namba ne atradzi
0: kania nero satu kwa watu sasa na makioski tushate kawa huko ndi tukala mbaba kilia situwene situwene batu
1: abakulubela tamo batutakosa
0: mu batutakosa ba love tu manganani wa muanda lakini situwene kwende naye na mabye ninje mukulu umuyi sinanganzu muya kahumatanga
1: omomwatsi manje babwira mbo aba gra commerce inywe inyuma ya tulukalira abana babene ambo aba mu makioske babwira bakaguria kurenginywa moto ya byumba bana nabene nabe mu magallery
0: ni mabe hibe hibaba abandu ba makioske ne bagala betu ne bandu bakatsuka siwa ngabi ya mutajiri uno omo demi metre carré kundi e demi metre carré ikia mo bendu benga hine ruti ambu na muende bulaye ukadete bindu yo demi metre carré espace e demi metre carré donc monga kubura ni tiritsuka wetsuko mo carton ya via he carton he ver iwo yo mo kioske ne ru ya be kula wa yo mo chumba abandu bo mo kioske bakende bindu oko bandu ba maduka na ru bakiheta na kubuku batichi na bwe bakarangorero ko bandu ba maduka
1: Seba liye yo muka
0: bulusa ya. Yeah, omundu akienda. Nama kubura espansi demi metre carré. Teri imagine u demi metre carré. Neruba himba mwe kioske. Mwanga ya benduwe nga. Ebi ukandi ndi bulai. Ndi wamari mtu wamenda ne mnubi bulai ukaiteba. Unasi edepase nyinga hayri omobendo omo transport. Neru utu kukapita. Imagine utu kukapita leke $1,000. Neruwa yende binduwe bulai. Ebindu bya bulaya de kasa ebindu bya chine pour le moment ne 4 mois ebino monzir emile ya wine a souffrance eye 4 mois ne ruwa butuna na mapakule watulanga ya utambuka ukate kabyo mudina shudi ya pakula au uri mo perte ebindu bya masale bya kuhika kwa pre 4 mois na utu capital ke 1000 nga uluka kombolera bya had ewa kombolera mudukeyi ne robe na muula ewa kombolera buliyengo e 4 mois wanga kombori le combien de fois plusieurs fois na plus mbona mukombora plus ile repanda donc duka ite kombora si yanga tapanda
1: kona hake alors ama kioske abantu babiri ngo wama byokota ndino mabutembo kioske ukala ngire kioske rama bya tobya pa mama kioske no yirimo jeans kioske yirimo machargeur na manehe na baka mamakete ewa sunge kioske abantu basero mu byumba muche probleme niche chamale kama kioske ni akanya we rouge bulere mbalimbali mu buta
0: basi mushakulu merci ku analize yawu umuyabiri sulamu ma kioske nabe byumba lino bali ne tamba si riteria manyumba bateke he kioske unde e kioske e chumba chiuma ichikilwa mu bikioski 10 naru eshi kioske shabaranga ninene okoshe byumba bo ngani subo honyuma ayo ni ndisi ikakangana ko tulio muvita ayo ye ndisi ya kwanza abantu bangana wazanga ni ndisi economic me itwe bahinganye tukatuwa langira ke tulio muvita kundi wa mabilangira ama espace wushi abiri bya okipe par de kioske abantu aba kafungula makioske aba bo siba ni wa muhanda sinere sekabo ni oburi mundu osia witi parcourir de biyewe donc e histoire ni histoire abantu ababa namuchungula makioski aba
1: kundelo na ma parcel vide wane kwa kuhina nzera
0: abiri himbo ma makioski
1: hi gallery hi
0: kioski ya manzanza
1: okay
0: ni chindu chuwena lakini tikakanga nako tulio muvita kunde abantu abangairi ya chungule mu maimoya abangairi ya chungulo mo ndimo ikioski hiye ya ndimo baka tunaya kangala no mobuyinga babere sayerende buyinga nero babere shachungule noka nero wamabilibia amaduka mabibia manji kutsiv eyo ni endise ye vita ngata shari zijire pete kundi wamalangira hajika hula wamalalua de la demande et de l'offre Esaba nuba biri la okobyu mbako kutsibu aba bayer nabo babiri bya netandas eyeri pandisha
1: abo
0: ekioske hyo namulangire hyo hali hekali hiri $3,000
1: okomwaka
0: neri uwayata kabwa mwebe
1: ese kaukau
0: yeah luage uwayata kasasa mwebe ndubye ebye $1,000 $1,000 mubanga bwambosho franga shebutire mwala wetu yangana tokeri kuvirire truwa mile yo mwaka na une moria na bitasi una muriha nebindi numfanyekazi una mmore chose impossible
1: n'impossible
0: ni impossible donc ata u aplika matematike awe ashawo ut shiwangaji a sortir kondi wamabye mochumba eche truwa mile kumbe wabya mesir eriwulia par jour $300 par jour kumbe wabya mesure uwa oneri omochevende chau mwa $300 et pourtant uri muka kioske karimu $1,000 na si hali omundu yuanga uria omwatie owa capital ekiu na nzuri shanga uri omwatie o capital ekiu par jour shali omochi hu kune muna na aringa ninawena na gwira muna na kubura neti omukomersango kwa bumbire ali omusisteme ikabwa eti amagala wobendu
1: ndavendu
0: omukomersaba ndubo mabimano ko mulango wewe awundi na hikati chini singa na wola no wound na luna atina chiria na omukomersa mabikostate kiduka yewe katakerehu ina kabati ye mulwa munona ma
1: se probleme iriulia
0: se probleme iriulia na kabata nga homba kundi wa mabi solde duka yau uwa kostate ke wa mabi ulia wa mabuge ebi ushiko ulo uteko Sofia beshi abesima nabende byuma nabende me omo system economic eyo tolemo eyevendu ye diver wa mabi constate ke mama bisolu de duka yau wa mabe homba
1: termine
0: donge wa lu mudu kuti
1: mabe wa mona kabota
0: ake shofrage ne ruwa mabe homba wa mabe langero eshofrage shishu shina mabe langero shishu wa mabe hombe nario ngare te chunga wanetu sasa aba makioske wa mavya eva ngana ulia awite kukapitalike $1,000 nero ama ulia truasa par jour seke mama shi ale kumbia seti sa no manji na ulia yudi truasa naro shama wame naro na machige c'est impossible.
1: C'est un gâteau.
0: Ouais, mami, où tu capitales que 1000 et 20 et yawika enda entre $20.
1: Inga?
0: Oui. A capitales que 1000 et 20 et yawika enda entre $20 à $30. Ata wa mami, ou rien de 30 et ou reko. Kun imagine? Abandu be de jeyon kuba kalkile. Bakalu ba kalkile wambo. $20 multiplié par 26. Ni combien?
1: Ni 50
0: ni $20 ni 52 comme ça
1: oui
0: $52 au moins ne rubari be watu
1: 520
0: ne ruba au moins ukita 520 fois 12 ne ruba baluba sunge ba wamba e benefice ya une nyenga hawa bakasungire benefice ne imagine sasa au moins wa mabi ukana toke $520 e uwitu kapitale ke 1000 Rosa yo wa bere bien patro. Kunde si 20 et $20 baba. Aye ye 20 et $20. Ndo aho aba economiste ba kalwa e courbe ya uri bien uri tagir.
1: On même pande.
0: Mais ça wa uto capitale que 1000 wa bere uto kali holwayi ole kombi ole
1: 3000
0: na uko mwisi ukita kumbi ukita 500 neruwa bita 500 warehe 300 uweshala ni desa ukisha kumbora kuchu hano hana madepase weleta uwabule mwisi na umufanya kazi na unamu hingo kukaribira wala taksi sasa ukandi ya ranguro kobia aho ngata kiride kura javandu ngaba dekuraje ngabwa nete abiyomba twabere rondabyo omukasuku
1: omugoke ndi herisho franga se
0: omugoke ndi herisho franga se cher auditeur auditrice omugoke ndi herisho franga se e commerce yiwita ma principe wayo ali incontournable si wanga kola magie atauka ya mabuji utulanga mayaya si wanga avasent iwewe $1000 si wanga uri $300 jamais
1: Enebende
0: nibirimu ero basifu kutodzukukwa nibirimu abere rakobye
1: wabirinda dawa
0: wabirinda dawa biribano mukumu yukalire na mukumu wayo etukani bwato bwana ye bakawalya na mbale bitu
1: bakima ya mariske kusanache
0: bakima ya mariske munabwire na mayikuburanit sho franga shangaye ndiro mo professor yangal abantu banaute kushosha nero bakabwo aringa na mabibye na enamo kola hanu ubuhingani Nanganabia na inanganabia yako. Neruba moteba ba wambo chumba cha cheria.
1: Sake luwaje ni probleme mo commerce.
0: Luwaje ni commerce. Donke, chindu cha kwanza, se ukabu tingandi chungule duka. Kumbe uwaveye sana uko luwaje. Waka kubura mbo, chumba chinefasi fulani ambu $4000 para. Iwa tukiriribia force ya kapitale kao. Wamabibio mochi $4000 para. Kumbe wa minya uti, ewe tueno, donk, evante yetu, yiria hisi, lakini Lubumbashi, na Kinshasa, seforu posible. Chumba wali hii 30 mil para. Kundibo, evante yabo yiria ndata. Lubumbashi ni kapitale, ni deuxième kapitale ke peyi. Kinshasa, yeye, ka kapitale komone. Alo, abo, se normal o kompra. Kundi evante yabo yiria ndata. Ntu, wamabibi yomo chumba, Eche 4000, eche 8000, eche 10000 par an. Erikumbe iwa ulia 10% eye chumba echo.
1: Par jour.
0: Omu bayer inanganasa iwa muhe shumwezi. Vande ya uya toke yomwezi. Asa yuka sheji ya sortir. Me wamabi enda.
1: E beneficia ya uya nganada hai na shumwezi.
0: Vala. Wamabi enda hisi yokuwa ho. Tu. Nimwa kamuma
1: wababa
0: machenga mbo butembo abantu bayo butembo commerce yo ikalire abantu tu wamapi luhandu kachinga c'est parce que mon kasa
1: abantu bakasomo luyenge
0: voilà twabere omulinga luyenge oloribu tunaine na wote duka ni na wote duka chichu sina reana please muna nakubura hano nete embene kahanga wahariye yende Lakini kaya hangembe na ya hali ya yendi Esi waluka hanga ya hawa kwa ngukere Ika ndi yini Muhanga bi hane yendi Tu ikaya weteka kwa merehet neru ya yini Neru sela me mshoze kene sho franga Uka somo vile Vama kubura hane chumbe che 3000 Uwite uku $2000 Uka takere chungulamu Kundu unari ya nibula uti mnunga nga chungulu mkapitale kanga Si hali kapitale kari defini eri chungula Bora ewa minya Et technicité et de biaou, à ma dépasse waou, ou à minimiser ou pour maximiser les recettes. Ou à minimiser, ou à ma dépasse ma dépasse et recherche, ou à ma bière, il y a 3000. Na out et 3000, yamad he comme charge et y a qu'à $1000. Ni kakan de luka bunikiro monzera. Kumbe wa mabuti, ni lo mochumba et y a 10000 par mois, et ou à loua minyako na outu koringa 800000. 800000 neruwa minyote angali 10000 para la sava neruwa se yuka ndi marshi nevindu waratabi kundi ebo tembo netukana watu tini kapitale ekonomik siri franga esho franga shikati mbo muvile ebo tembo ninge sana kundi ama mezo ama dinozor akabia biluna hunga esho nene muhuru
1: ama dinozor onawa
0: Ama mezoa waluna menyu ndu uneshe butembo yuko but emezo fulani ba mabenutswa chindu chirebe ngalu natatsukeri ya kwa mezo fulani ukadi wabibula choma emwashe buti bwanga tasha ye wande neri bangana kubura bwagadali bi wange tsiri ya nayo kotaka nazi ne ewa beritase ule burutre ngaya ola kaske une mm. casque kali umwe fulani mm. ama maison dinosaure wayo akabya bihunga mu burr na obusarikira bobu katimba timba umuma kioske wete
1: mwali ko malahangu
0: nero sasa iwe wa kioske ukabe chungula muliolo parce que na sienete ikakonde
1: okay.
0: Donc, e commerce, yiwe teka hula wa mo adresse fixe.
1: Mm-hmm.
0: Chikareka, muna bure muno, elua tulio modua wada.
1: Mm.
0: Yikabwa yeti, omundu osi osi wana wote adresse fixe, mm. ne mo commerce.
1: Mm.
0: Me omulu wakera, satuwa omu pla comptable general, yabi yika rekonetira ba ambila. Mm. Oba ambila ba yivaka kole e commerce portatif.
1: Mm.
0: Muna bure wa yetale biasa, wa shanze wa yekandu, kwangura, wa shanze. Mm.
1: E wachiwede.
0: Si wangasu unguwa yusu wote adres. Nyo, ambila, aba commerce ba ba mabibi ya nespri, e yerebi ya ne adres complete.
1: Mm.
0: A obuli mundu usimulieke ula ya karanga, ne mu commerce. Mm. Now you are waiting to have a RSSM.
1: Mm.
0: Any wakaranga.
1: Mm, mm.
0: Sino bila mbwe RSSM na yuka hawa wa mundu. Wama bila adresi fix.
1: Amba huwa rebe waka huko mutro wa mbwe.
0: Vala. Neruba luwa mbwe. Tukali mundu mbulo. Amba atuka yuko restore ya fulani.
1: Vala.
0: Neru esaha mundu wama biji perenize.
1: Mm.
0: Wama bibu wabiru unia ho. Ishi uta uli warenda uta uli. Ebiru webio. Mekare hawa.
1: Ukatira fayo kwa adresi.
0: Mekare hawa. Mm. Nusipurkwa. Ukasungo mundu wa kasa. Atengaro nda chindu chire. Ina luna laba laba kuwa ni maduka. Ina yekuhika kundu uti asienete.
1: Mm.
0: Neru omu wangata tulanga mayaya wahanu kabichungula wa tulanga mayaya waira uti hii
1: adresi ya hamba
0: yeye ya buhiru mnumba ya ira hiti adresi ya hamba hikande kusumbwa mama bure siwe ndi ulia tu evyonga dukuraja vando abaka yiko takutaya mureke yiko takutaya ne adresi tu echi hindi ne adresi
1: donkia na mabi mechukwe chive utuwa mabikania nebewa mabibu rabandu seke abando bakwamya makioske na loka
0: hey,
1: omdo kindirirya mu shufranga
0: siniribwa nitinga dekuraja ba aba bayer bahimbehyo lakini batswereyo ko formema na madimasio wa uwe na wene wango mu bayer uwabot akakioske kakanuka lyoko demi metre carré kangaya mabendu benga eske kanuka nganaya mabendu bye 5000 iye sikanga hika mu 5000 kama musikanga hika mu 5000 wa mashakatura 3000 uti d'ailleurs, c'est parce que c'est tout l'État responsable. Avant, on va répondre à nous, on va nous dire,
1: on va nous dire,
0: Bibi, ayuwa madifikilite sasa muka bujutuki karino kumadifikilite.
1: Mm.
0: Sasa amadifikilite awo mkomersa wayo.
1: Mm.
0: Omkomersa awite vi eye stress.
1: Mm.
0: Akabia stress, omkomersa sha wite pedicare. Mukamu langeraka chirukani waza ute wute pedicare, misha wute pedicare.
1: Mm.
0: Yeah, sha wute pedicare. Echa kwanza na makubura nchebendu vikabu liromu maetze.
1: Mm.
0: Ebendu vikasalebia hika, ebya maebu wekatere mua. Na e-commerce yosi ni e-DZM oyute mwedeni ya bank. Ni moya kwa kumi oyute mwedeni na watishini uti deni ya mundu.
1: Apo shingo kubali hiva ni mweminda.
0: Bali mweminda, musha kulu. Nerio, chikare kari mkomersa harine bank. Wamabi sunga mkomersa akaenda ku umane bank.
1: Mm.
0: Kunde e bank ikamu venira anede, ikamu apie. Mm. Na mkomersa yote wangenda shofranga shomo bank, eru sharia vya mkomersa.
1: Mm.
0: Chukalutu kwa tutio yo, sharia batizibu.
1: Mm.
0: Olubatizo ye bank, naru watu kerere hayo, naru mochi komersa kwa tutio yo, ama vipatichipa imara, ama vua.
1: Hake handeba na mtu ngiruayo. Wataluka kushopa.
0: Wama vikubwira. Wama vienda shofranga shomo bank. Uweta madepasi ulu hunda hunda. Si wende tokerele he bank. Si purkwa amukomersa. Baka wambu ni mushishe.
1: Mm.
0: Eyo ye luga ya bandu. Aba trebe ngiro momondi eyo.
1: Mm.
0: Baka wati ayo ni mushishe. Ayo ni mushishe.
1: Mm.
0: Amukomersa mabitsa tange shofranga. Eru wa minyo mutu kwa. Kushari kolande kendeke. Echo kabisa omukomersa amabya kabya asunga abantu nabagabere nababere lwabuti oyo omuntu shari kolande kendeke na kande labero mushofranga shabene tu to utar kundi niti e commerce yiwiti ya magardi fu lunda hunda hali ya maprincipe awatu kakwa ma na makubura niti ebendu vikabulero monzera ebi vika suresi omukomersa vya bisalabi ya hika aba bayere na buba suresi a maniere kundibo na munga na tukantila lwa de la demande de l'offre abantu bakabya banene bakasabe chindu omunyecho enayiheka inamenyanga kande erat ana uto ko madema naitai wa mabisunga chumba baba na ukande mbacho daere munarebirie chumba cha fulani ali abendushibitishita share tabyo benene nganiria ya mucho nero omubayari nayo rino kabya handikiro mu commerce akamu handikira chumba cha chabere panda wa mabel taluka ulwe mucho mumunja. Est-ce que c'est une fresh collaboration? Et pourtant, tu es un partenaire. Ni remu bailleur, ni remu locataire, na uri mu bailleur, nga ku olu franga. Ni rukumbuka kania nai, uwa kania nai avec respect. Imagine omuntu amabe pate baruha e ikabwa yete. Amabe taluka alwe mucho. Ni ruwa mweyi wa butuka sharonda $20 ko. Shedo ku sabari kofi. Ya kabina destruise ka batu yo mama. Ba mabu mambo ni chinge, nga tu alebe ndubi. Ni runga homba. Et c'est pourquoi mon commerçant, c'est chaque jour à calver yoko homba kundi a kwire rihomba yobuba. Donc au monde wa kwire obuba awe rihomba yo mon commerçant. Plus una mupanda, plus una Bill Gates shari yatu akasa ya rihomba. Na bendubiwe bikare biba wo bulichiro kwa mabilo ka pursa ka umaka bati yo mote chama vetroa ayo ye commerce
1: oui.
0: Neri om commerce
1: om commerce wa memo sabe tupa kana ruko hayo no normal
0: wa akalangira ati munabwire vante yai neberi uria troasa munabwire na mauria desa sekeni ro moperte neri bua musabote nga uria mbabo for akakubrata
1: kanda mohebere
0: akakubrata ye munabwire sene shinitita erwa lua menya kushita uria me esalia ulaya amabile byati niberi uria troasa na nama uria troasa vent akavente kano na ngata ya sata erwa libena ka tremuse ka tremuse ana mu regle event yakandira kandira yabihwa ina kuri kom ina ende u ayoyo mu commerce me amabienda odela tukato tihashare mu commerce hali bandi yikandi katingo munje
1: alors ngitse est ce que l'état de problème ko ba commerce
0: l'état de problème ko ba commerçant aba commerçant banene ba wute problème mu batayo ko karasi echo uni kwa mendeke na umukuri uri kiriri uni kwa mendeke aba commerçant banene mu batayo ko karasi nero l'état ya veriasa ikabya nga streama ikita bobuba obobuba nero wa mabilangire mutumikire aba commerçant kunde mubatayo ko karasi bakaji ferantoure kwa bande ambo ba secrétaire bakaya ba dehere sholeta bakaya rabat sini de courage byo ni bindu biwana kunde bakaiba mabianga dre abasomia mena basomia ba babare bakasha solo mamubo
1: kote bkare enjo
0: akari ya mutre batye leteme ibwa etutukane hanyo $300 ebali bwambo bakaba mesa dollars
1: ebe bakabia
0: bezi omotere mwa habi ni mwa
1: habi deje iba
0: habi tatuwa amba deje hii habi tatuwa ruba kasha chingi nyumba nero wa mkomersa kundi asayire leta wa mabili ya plipar ne komportema ya mkomersa abo wa mabili yiko moduka akaka kulebiriria tia mbasi ya neyo nero ina revia tia haiko amabi shari vya atule tunana ya kopenda watu mwende mwambili ya kule mbucha akuye sayi gine na rumbuki wa mtu na mabili kanyo. Donc aba commerçant
1: nakwenda bakale bira yo mahendo ya
0: aba commerçant bakale bira bakaira a hekarto ka himbayo akayibisa basaire leta yokutsitsiba nechikare kanti basaire leta abanene sinta bantia busi abanene mutu tayo kokarasi ni robo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikanda hekesho franga shalo et pourtant
1: nerombakane mubisa sheyo
0: eleta tuli ba partenaire beletan oui. Ni beribura ba fanya biashara ni omu commerçant awite memera no mu ministre eribere wetwe no yiryo bukosa adabu me omu commerçant gashanga abo hona yo mokashomwa si hali omu commerçant omundu wana utoko RSSM ana utoko identification nationale ana utoko import export ana mo rembo Neruba wambo ama yomokasho akeje memoa
1: mo
0: belere hambo belere ama yokukumine na yeba mulundo mokasho mo wir ni fraction grave mo andi ma pays mais c'est parce que pays yetu ni pays ya bandu nabo abandu beleta si basumi abandu beleta na bu si basumi na ba ngoza basumi nero achindu cha bandu batasumi le tsa cho ulangere imagine vous nero anga bandu aba commerce ba utera no mu ministre nero uwa mu commerce wa mabeiro lo franga ono franga lo lo lukoku kamilisa ya wa mabya ne problème uwa na wene yende ro kodeje Sungana no mu chef de centre ou votre chef na mabia ne problème yeno ba na tuera ma règlement bakaba bati wa mabire bia event ya ushi atashendo ko busau handike baruha ko wa mahomba ni gratuit e baruha ni gratuit ne rusasa tukayifere andure kwa bandu aba

0: abatoka erihulikirira mwasinja okuba mabo amwe babiriyakolesya eritsuka eribwira abakyene basika bakabutha tuti batoka eribi bakatsunga abanabo ebi eribi sibanga bakabaha emibiri eyikalakalire bakyene bana balere omwana musika nibwa muthu amayimuha emibiri hane emyaka yikuwewe eyeribi nanganathoka erihwa eriherwa mu mibiri isyangathoka erisunga olhubanza olhulingolho ingabasima engendo yakabiri eribwani ti munababwira ngoko thwabirikolha obunywani ithwe laboratoria de la gloire international eyikabya ebeni thwabirikolha obunywani nolupitalio lwa mama rose olhukabya emutsanga nibwambu thwabirilethaho ebyuma abawuma bawuma omwinyo mubanahikireyo bakaakwamerera eriyakolha ebipimo ithukabasima sithuwetha busobolere abandi thukabasima okwikolesya esyodawa esyothwabasiyira nabandi ithukabasima eribi mubanapimire eribirikira mbwa esyodawa esyomwathusira musyahira sithi musyathuwathikya neryo emesaje yakabiri eyothukasa erisyababwira okwakyikubi nibwa thuthi thune hawuma nenyu omo nzira eribi mwamabi munene amahawa eribi mwanganakolha ngeproje sithwangana eribya isithwangana erikwamerera ekinyuthu ekithwabuwa engendo yakabiri omu kadre esante ithukasonda eribuwa thuthi mafundisho othwabalethera amabya par example mwabya imwabi imwanamba wathikya thune tayari eribi mwanganathoka eriwathikania eribirikira abandi bazazi abali omu muyoho thuli hanu ekiro kighuma ithwanathoka erifanya esu forume yeseminari omu seminari eyo ngawaza thwamimya par example nge dimashi ni mawazo neryo ithwanganathoka erikala ndeke butsira eribuwa thuthi thukasikala ngoko thukikala hanu thunemuwanza esyondambi neryo ithwanathoka erikania oku makoni mawuma mawuma neribakangania ngomwangathoka eriyikakirya oku makoni ayo komuthi ngamunabwire thule thukalengekania thu thwanganathoka eribakangania oko mithwe eyikaluma kundi abakekulhu banene ngoko muni ahwaho ni presque nanganabwa nithi singandipulusa emithwe eyinemulume eyo ukasunga mama wahalya mbwa kandi abiriyapanga omuthu anemulume neryo baba bakamulunda mwe parasitamole me isiwasi eresource eyomuthu owomuthu eriluma oyo ngo ni resource eki bon neryo obuthuku nabo kundi nabo nibuke eyibwani somo nene ingabuwa nithi kyamabya ikyanganawezekana abakulhu bethu aba bakisyathuoruganizire obuthuku kutsi ekiro ekyo thwangathoka thwanganathoka erikania obumama esande kyekindu kyikwanga nibwambu esande thwakwenene thunemuyarondekania ekelike shozi yemoli kutsi omu vile mweyi ekelike shozi eyo thukarondekana yayo iwukalire nibwambu ebyosi ebyothukakolanga ekikundi kyethu kino thunemuendelesyakyo thukakyiendelesaya kundi thukalire siwangathoka eriendelesya oko kikundi kyethu kino iwunalwere kundi omonje ngukaendelesya kukyokowuthi nibubwambu ingasaba abakulhu basyathulundiraya ekiro nekiro ekyo ithwayithekatheka ndeke ithwarondekania omudo wanuwene kandi ithwahana abakekulhu bendambi eribi banganathoka eribulya mbu munganga mukathoka eribuwa hali awo neryo amakuhayo naho haniende somo eyo thwanganathoka eribawathikya butsira erighenda nokudawo iwabya wanganathoka eriminya ngokukelisya amakuhayo wowuthi neribya isiwangasyathoka erisunga amakoni owangakuhamu lino thwabiribya expose oku makoni abene thuli expose oku bukoni obwakasere akomu makuhu thuli expose kutya oko bukoni obwe tuberculosi eyamakuhu mwamanike ngobo mama habweki kundi sithwasiririsya amakuhu awukuwethu bon hanemu wande ma awande makuni otu wabara tukasunga nge ngerilu adromobi kuba ukasunga mamina wata ena kohol echiku bichalu echalu kuti na kohol ina tuwa musasi iwa wambua ngare nuwa mabi tuwa musasi ndi tukakweka iwa kawambua biri kwa ebola nisiko chine abanga ngeruba mabibere kire ambu mbro ebola nuwa mabisungika anwe kwisi isi waburi ambu ni ebola nevye nero hanemo ebendobe umabe uma ebyo tutolere kumbi tuwa watu kabaganiria imu wabibu anganato kare yikinga kubio kusudi isi biyabi anganato kere vale tromolo vale abandubu usile no bakaya babi akanywa kisumu kabere vio omobu nobo vre mono ukuwe chikuwa chika chika chika siri kalera uwe butarenga babiri mba isumu bon okusumu yunge nikaniyako tukake kunde tukabu wakosete siko chene ngendi kani yako kake ukusumu muikase okobendo be uma obo mama tulwalirio mo omobi kuba habwe bendo vyo tukalia echindwe che kwanza tuikinge erivyo tukalia amagu eshonja echiro tukendi shafanye seminari yonga huleyo ngesha vale tera maonja ushiwane umuvilo omu kanalia nario tukesha kule demonstrasyo iri kanganya eske eonja ni na chindwe changaye ndo mwuru omu ni asi echiro echo suwende shashari eonjo mo umaisha huku wawo eonja ni maproduishi miki ama produishi miki ayo akashi ya lomo mbiko akabi yashi ya lomo mbiko nero akai kwa gile niwa akai chinga habi ye chinga inabianga mabwe nero amabwe ayo akai ya chinga eshonzera ishi shombiko kunde shombiko shose kai yengera siko chene eshombiko sikashi habi yengera nero eshombiko esho shose kagaba ni vitamini isha aminya siti, evitamine veno, vikendi ya hai, vikendi yoko meso, vikendi yoko okumachindi, vikendi yoko mutema, vikendi yoko hakili. Neru, esho mbiku esho, sikasha mawe chingana, neru, ukatu karasubala mavitamini ayo. Neru, walangire ama vitamini ayo, isha chigendo muma organi, niruwe tukarasubalao. Neru, ukawo mawe tukarasubalao, chote kareka, walangira amaswa ngokotu nehanu obole mundu wa uchi kukulere e amaswa ukuwewe. Ale rerio amaswa wabwire batu kumbi na vya clear wamabete kawa mvere kumbi na vya transpara. Mwama nekengi ina vyanga maete ndia maete ale transpara. Me hanu hanyo uonde oyuka subala maswa amaswa ina vyangu lukondi. Halyo uonde oyuka subala maswa ina vyanga jone. Siko chene nibambu nebindu ebyo tukaheraya nibambu esho mbiko esha biri ya chingana omulu sikashika sha biri ya chingana setia nerio nene na machindi nero nao ena sungolu banza asa heyo ina luna pate directe eria sungikane probleme yeto intoxikasyo kunde proteksyo seta sha sungike kabunwei kunde ere eseta yingira wamani kwa ya biri tukiri turia ebiyo yangana turia nero efwa uwa langere ya biri rayetri ya biri pate problem ukundambia yu efwa yu ya tukiri bimba ya biri tukiri bimba nero ya lasa kwa biri ngave turu unyo ya biri tukiri lasa kwa biri turu unyo ebi nero uwe sisira uke butuka kohola echi turu unyo echi nero chatuleka nero watu wa musasi nero ukundambia yu wamavi ike yotule tukatuka ya kupima kwenene tukesunge intoxication twabikola exam yo bakahula mu toximani etoximani ni chipimo echikapima esumu tukatwa berekole chipimo echo kwenene tukesunge sumu yomu etwatatulutwa sungano bundi bukoni bwa kaver etwalutwa sungane 0.4 nibambwa mabikwa hawa makoni averoko okotulungu mara ner etukaba sava ha ebyalia ebyo basungu bakatutumera Ebe tukaulamu amaonja amangu tupungusa yebyo bomama nibwambo nani abakata sibali tuo mwikenzenge metwe nabande bakata banomo byalya ebyo tuka ebyo bakatu tumera ebyo tuka wula ebyo bakabwambo yo yo yo yo yo kuizino viti eyo me bien ndiko bakabwa ho bati eyo abona bo nibande bakata obo abo abane mtu katakate isituashi eche ndi cha kabere ngalenge kana yo ko luhandi olo itukesha kania kulo aba kuluba mai tuliira itwa kania ebyali ebiwene ebyangatsunga echikuba bebyali abya twangatukere tsunga tutu kusudi chikubi cha bya ichi nuene esombe nayo nalo nelo ndelo banza abazazi sibalemenya kwene neyo nyama iyo nyama yetu yotukabya nayo sikochine nokunda bieno eni munyumba tukie tukalwa hano tre kutwa tasi ayali akunywe gebwe kuyokoka kokake esombe ye nyama eyo twangana kwa tutre iryo munyumba yobule mundu mabutemba muhanda me tukasome vete tukasoma eshodawa ebite biri mweshodawa na ebite biri mwesusumu omo biti byoshi ekite kiri mwesumu ikalire yeso womaneke ngobo mama ekite kiri mwesumu nene yeso esombe bakahula ambwiri mwakanduko bakahula mwalkaloide e alkaloide eyo ni sumu ikabyo mochi ikabyo omo biti tuwetu tye Nero eteneri alkaloide iryo mosombe iriendata. Omubi endata, chochareka, bo, nanganabu antiabake kulu, muba na minya, me, kundibabi isi ba siandifike kutsebo, nero muba haba kababura bataa, esombe ye ikare techi. Ikare tromusasi, yale tanichi. Namabere. Esombe seri leta musasi, mamu. Esombe serileta musasi me esombe yikaleta akagala ako musasi serileta musasi ale ririo yikongera akagala ako musasi omulu tukali esombe tukali tukongera akagala ako musasi ukuwe wangana byana hesase heke me iya byana kagala ka kanene momulu tukali esombe yeyo nerio abantu bandu abawuti akagala kanene ko mu oko musasi ukwabo eche kwanza bakabya nulususu wamabi oko lupitali yuta shechindwa echo nero bakamukubura mbwa wabirusula mwechi mwa musasi kwesi susurira mwa musasi onde mwa musasi muke me awuti akagala kanene mama nekenga ehe esombye eyo kunde yuti alkaloide nen omulu yika yamabia yamabiongezia akagala komusasi kwa mumubiri oyo nero akala kamabya kanen ndiwa mabile bye bateri simu na she bateri e bateri simu kabye aside e aside eyo bakabwa kwa mfano o e karanti ampere bakata kamwe de litre e aside e de litre aside eyo ikabika enda une mwenduka kolisha ine mwendika right ikachima sikochine yamabi ko mu litre wamabe twalayo ko charge yanganane ring gramo mure jibu ni hapana omuliro tu akende ngeramu ishapukua ya sideniti nenge alo omulo omuliro amabe ngeramu wamabe tika kwe hi ihambulu ehya ma voltage make make ende heka tuleka iha rungula nerio netuko tule tutia ni wa mutwabe riongera akagala ako musasi omumbiro kuwe nerio omulu ko olususu olo Momulu wa mambulu ane mwenda kairati akatulangi kumuchi wa mamuveri. Nero esombe, omulu ikaendi ne mwendika wa ikati anjeve nubi wa mamuveri. Wanganatu kirisi siro wa viku wa, olu susu mkupona na mabu olu, echa kaveri, uwa viku echiku wa ngochi hekire. Nero uwa vika ikachi okobuli. Okobuli ndami. Neruwa tukeriringe kanuta aranga omuvwazi oyu abarimbeti abaramba kanduka kwesi ye ebyana byali byona mwerawote ebyona muli echindichindo chunge baguram tubere ribya tukalwe muli bwabirira kwene bwabata kwene no nyamwanga bawatikaye mwasinjara tusonga ukaswa nkusunga mama inabiri ya muhera akalwe inabiri ya sana sombe akaenda katwa yomo omunzire ehe nero airiko mu nyumba akahika mu mwana munu nero nalona twanga twangeti esombi ayi ambu tukole muti mamutude verevere tulie esombi ayo kwenene yangana tu aticho konzala aliririo ni sumu amina nero omuyi watichoko omukatambika kikunga sonderikania nenyu omuyi watichoko okuyikinga oko maprobleme wotu angasunga omo mumeyo yo tukabu watu titwenga basiendifiki twenga banganga tukabu watu tikumbe ensombe embere muhukeyo eche kwanza imwa tuka mwaminya ngo mukendi separe e principe active yo muti ni alkaloide yo muti nibambu e alkaloide yesumu akanywa alkaloide yesumu eremo e principe active vyebilisha nibambu ama endere waremo ebyo twangasunga mu ebyangatu wa teacher ne twangasepare byo truth tukabisepare omunzira eya maets esombe omulu ikasa ikalwe moli kutika lo masoko embere uhukeyo si tukatuka twa sokodai tukatwa be sokodai twa sokodai twa sokodai twa takayo halia echa kabere si tukatakayo kwa mulero munasiye chikazi kareke twa takayo kwa mulero bana biri bakangiririye abo mama we nyumba nababwe tukate kayo kwa muliro itukita e alkaloide remo nibwa mbana aba singo kuine mwisumu tukito ko kagala aka akisumu akalyo mosombe munyewo eche ndicha kabere cha kucho tukita ama mikrobe awali ukosombe munyewo nibwa eche ukachive changanabe muchika landa lando kochi okosombe nero embere tukolesaye esombe munyewo choche kare kitu achikotwa era itutu okomulero itwite mikrobi yeyo nero eski igana kwa jibu twabiri yako le recherche yehe harimo ende mikrobi si irikwa kutse e alkaloidi yeyo tukaula mwisumu ere mweyi sire huamu nero ere buayomo twanga buayomo tut kundiyo nyama yetwe sitwanga bua tutabanya butembo bareke som iye ibo tukea tukalia romuti nero tukaso ndiri babura tutino ensombe mu lwika lweka wabe bwere sokodayo eche kwanza tekayo mu maets urobeke yu wimaye plastic e plastic yayo uteke mu maetsende ne sombi yayo ukiwa wabe tekayo mu omo maiti ayu. Ama iti ayu na rengo kuchi. Oko sombe. Yabe rengo kosombe. Nerio. Ukarenda dakika makumi tatu wa mabi ulikubi ya lubalu. Me. Ebyo tukasaba. Tuita isiri. Eribi tuanganarenda sahanguma. E sombe ayu inyo mochi. Inyo omo maiti ayu. Alor. Apre sahanguma yu. E amaiti ayo akaina mabifanya separation ina mabishi ala neti ne sumwe iriomoti eriyo mosombe ne rukalusa ya mosombe ayo ukakungutayo na rubu une muyakalangayo hai oko moko tsungu kutyo kwa muleroko halia ne sitwa twangayo tukia twabire twange sombe ayo twabe twangayo ne situkayo twabiri berieti amaiti anoko nyungo okoliko nerio omulu esombi etwa mabetwangayo nero situkateka yomochi omotsu echindo chakabere chokendi itereria mukande choke ikasako esombe yawei kumbe iye hiko kochika echeriahe esekola mufone nibwa egaze ere mweyo ehisumwe hiria siala mweyo e aside iria shialamu ayo eh iya bi iya ngana tukerayete erewoloka. Alors, ikeya wabi ya onza kuyuta, ya nama biyangu ya maitrika tuika, ikaso ndere eriyahia. Sawa, nero esa hiyo wanganimi ubiye evi yungo vyao, ama tunguru, nevende nevende, evi wanzire retekamo, nero wabi kenzengeramo, wabi tekamo, ukiwa wabi vetekamo, vera ya na mauta. Wabi veri ya mauta wa upembeni, neribuwa mauta hiyo, waira ote, neruwa suuta womo. Okundambie hiyo, neruwa nganaswika, wanganaswike esombe, wabrita kama viyungu, mbulini tomate, mbulini iti. Time ya sombe yu ikuwana, yika kandekabia ne indigu, eywen. Naho, ngoko tukatukali, kwenene, ama utawe, uwe ngazi, ni vitamineti. Muli vitamineti obo mamu. Muli chi, muleka, A, nechi. Nechi ndichi. Simu chia siku. Simu anamu kaya ndoko sepe nini. Mwabra bereru. Nerio, ya mabia imuli par example vitamine A tuwetu utia. Ndiye aiga watu koko mesu. Ndikobe nevet. Mwama imuli umuli vitamine A. Uhutuwa tukiriri eriri ya mawese. E vitamine A yavyo. Sibi vya nusu lo mumbe. Obo mama, ino, omuma utowe awe ngasi, ama utowe ngasi, muli akanyokoba kaholamo kolesterol. E kolesterol ya iyo, situ angatokerebu ya yomu, eriberi ya mauta, eriberi yao, ina niyo mochende chenu. Nero momu ulu, e kolesterol ya iyo, ikaya mabi yusu lo mumbiri, yikita omutema. Nero yikareka ne kolesterol yeyo yikareka omusasi inabia kaenda liolo liolo ngoko omutema share yenra. Nero omutema inakua kutina bimba. Nero omutema kama hivi tukeribi mbati angana kareka no mutu nabia kalume. Nero omutu wakalume haa arenga nikapururu mumuhe parastamon mumala ngeruhu omutu wakatukira. Anganabi wa omutu mekabu nweria, omutu mawakare kachi, omutu nabia kalunga. Kwisi momu ulu wabiru kari ya mauta, aware mo kolesterol. Nero esomo ninen, ngaba simase nota kusukorebu, ngabi ya serivo wantino, obo mama, nivanzire, kande, erivisi nirusu ngobutuku, mekumbe nai, omutu rishaki vandredi, ingendibia ngabia haumani. Eombi ya eninga babula ya hanumu hanasungi komu umoyuka buwati biangamea biangamaweze kana kumbitu anateke no yo shop e distribution e shodao changana tuwa nira omruwa mabi nanganabia ne vizio erengeyu tunepre eribitu anganatoka eri mua kumpanye omundu ya angatoka eribia nobu engiobo. Etuwa muletele shodawa eshi. Inafanya haka farmasi. Jiste haka limo shodawa. Esho tuka ulaya. Alor, pour finire nivu watute. Oyu chirine problem. Oyu anganabi na anganabu watu. Anena ma probleme wa mutema. Uwe chikuwa. Kutuwe. Uwe makuha. Kutuwe uguzazi. E programe yetu. Eye sengandi pursa. Eyo tuwabara tukarehera. Aba nyabu trembu wa bakuni boshi. Tuwa verta shongero kovero. Tuwa vya tuwerebu wa omomuse owa hua. Me abakuni vo tuwa vera tukasunga. Muba vure vati kuta shongera. Nibuamu. Tuwa verta shongera. Omuse mu makuti misiviri yemberi. Okubandua wabisi valibu tukirihika. Erebi vanganasa erishalabo. Omochu machetu. Especially diagnostiki analizer. Vaika sabandia musanga. O huwa kalumba, ibaburi wa ahali ulupitali lwa mama Rose, tuanganato kereva poker. Oliewe $5, kundi rila pamochu mecho ni $5. Meo mokambanyo koto remu, tuwabiri tukalihishia 12 seng. Omo 12 seng ya iyo, tuanganato kirikutimba kondreki. Kande, uke ala pamochu mecho, kumbi wa sible, ni wa uwa hula, haka kusumbua. Kunde, echu mecho chika pima, organe par organe. Chikapi mechitsuko, oko chitsuko. Nero, wamaya tubu irauta, echu macho chike minya, yehe. Ichoko chete chetia. Nibambu ituwa tukabu iracho tutenda uleba ye, harebe. Uleba yengu halichi. Nero na chuche yebu ya chete. Ahano, tuwa masunga hukukoni, vorebe. Nero tukaba sababu mama. Mwende mupimisa ye. Mubie nengumbu eribia muka pimisha. Isi mwa muka pimisha mibiri yenyu. Mwabi yoko njingo. Sichi weni obo mama. Ngaba sima. Isi naotra kusungurero mwasinja. Omutre mangu na mabu. Omo somo yotu kisha kanya. Chiro mkisha runi. Muyo wetue huru. Siba vure ambu ni obligasyo. Me mwamabi mwanganato kere minyango ko changanato keritu atichitu kisha kanya konde. Nibindubi anganatu wa teacher. Alor, omutu anganabi ya kaluma. Hanemu wabandia hava omutu wa kaluma. Ini probleme. Eye relasyo seksiel. Relasyo seksiel kana reko mutu. Inabia kaluma. Kila siku, kila siku, kila siku, mchana na usiku. Yo mukali, oyutre vuga. Mukali na yakana vuga. Me omukali yote buwa akabia ne probleme ye nero ama nero omo mutwe nero ama nero ya akabia iflame akabi mba nero mulu akabi mba akamule tero mutwe ribi akalu mkubu indami no mukali yoringoyo akabia mutsevu kwa mai mulangera akaa mutsevu kutsevu sana kwa wambu mama wapale ni mukali nibu ambu eha nye pwede nderogasyo. Nero nga, nga basaba, chiro echo kumbi tuwa tarisha, ndambie inuene, itu wabitu wanganato keri develope. Me, emitwe minene, abandu waba niko sepima kwei, abandu babere pata ma probleme omutwe, siba wiri ambu ni probleme ya malaria. Abandu ba, emitwe yabu itukire, oku marelasyo seksiyali. Nibu ambu, eritendivuwa, iya luya muletero mutu awali kroniki. Kalwe kako kahinga, koni luenga kwantinga sundiri yonke, ziyami.
1: Narubia mawa, no, donge, aringi tupa mama wosine, ka, no mdo kano ikano, akana kutanda wana kumi na tan, isi ya singa kawa, kutanga, nga haliti. Nibu, nero kundi ya nebuta siri kukali kile, to, kwa kini, akiro, akala sa wabu kule, ewa abu utambese harine chuka utikwa, ano, tupa shuguli mwabu kule kusa, chotu nashi. Batras mo balangira mye tsikoni minene nero a bakambo tukahera usene tende minya and situasi munganga nero tumukera ndere ko mukamu na mutu wa teacher mwa malangira o motane muntu anakole explore eight zungusungu ngatukashi watuti mwa malangira ko sho chikatsuki ibo munenda mbi esporo ene inga Tukandi kolesporo yeti. Tuangana lucho wengi. Zerero. Tuangana kolesporo eika luka yo wengi. Niambu, esamu ati mune usiri ya masumbuko. Alinga wandibane hando wa mutu wanatuka kolombere halia. Aba kolesporo wane hando. Nina banene? Preski ni majorite. Tuashinga tukane endele saye. Haa. Esporo hii katuwa tika ya sangi hii kaluka yobwengi mwuma ava kolo kuye kawe chizungusungu barai itoba simu tukola kuyue ni wambu esa tukaba kangira masporo iwa nakulu mwai ushi eka iwa na iwa teacher kandiwa kole sporo kandi hanene endi sporo ayitwe ito tuangane kwanza tuangane Tuangane tu, tuangane. Tuangane. Tuangane. Tuangane. Mama langira, hanesporo, ito tukaendero kuluwa. Wada langira, tukaenda tunemu kondoma tutie. Neriko kwa chika, neru wanaenda utie. Neru li muenda utia. Hanesporo, ito nga tukakola, obu ya subui. Nero, esporo ayo ukima na. Omo buli asubuhi mana neruwa era uti nikolokol netuko kasuga kupa koko uti eh eh uti twende Isso era outia. Iwima na outia. Iwima na wima, siraro. Merci. Wabima na wima, nero tu kuabuka sumba okuba koko bie. Ukana sunga omongu unemu hawe forme kani. Nero, iwa sumba kuba koko bie, ala ndi bakairo wa macheton. Sumba kuba koko outia. Iwa na rata marasa. Iwa na rata marasa. Ika wachika ya owefua. Owefua ukana kule sporu weyo eno. Nerukabu na mutu njama efua yeri ya machiti weri ya. Wama langira. Ono wabiko. Amina, ndio. About kwa ngarapuka kwa sport weekend kwa ticha. Kutu wabuka ya rata uti. Inga? Na. Uwe ra uti ya. Ndio. Uwe ra uti. Yone ikami ne mua ticha. Ine mua ticha ama chini. Ndio. Nero tukua tika sasa obwenge. Mama nima wire. Mana mala gira kasporo kwe tukana watu tuti osea. Ito usa akaringa kalo keke ndati. Nero tukua kahamba kaka sila kati umyeni. Nero ba nivoma hanisa bakime. Nima makera hivwe mama kera batia. Ikawa tika obwenge. Ni wambo mtu kwaweza kehiati tujaringa choma vekula mtu hale kurabana lakini ni mbaka kufa unamukoleshi espor sawa sasi mtu kwa luka uwenge sirero tutukwe tuwa piga egoshi sirero egoshi ya hikwe egoshi ya no tupige egoshi sirero kwa jipika enikaki egoshi sirero suwe sanda chine.

0: Wasinja bahuri kiri betu vanze bati abavuya okwibya kande mure banje okwikwa mechini mbachinyu echumwenzire kutsibu moto butembo beni chene mbachino ukabya wa walengikania kucho ukayo wandeke ukabya wa mawatacho ukamenyutya rukande ngabwera wa mahano sichendehwa isinyirina sunga mwirihano nyinasi ko mukatsemera abashakulu abikala rimberembere echene mbachino chitokerebya echanganabya hano Netutu tuka wiroko chene mba njina shina tuko mkatu temera. Kunde mkabi ya mamabio chere ngecho. Na mocha nganaru rumangiri rundi mkabu mteno. Echo ne chere nge, echo ngana uku wetu. Muna wire tuka kana ya okomati. Trakasiri. Habere vya nene. Nabandu. Ribia baka teka ama moto. Yo baka hola ambunisa seinike. Yo narwabandu baba ka ikiri ama moto. We yo retia retia. Bas. Vio vio tukendi kenya kwa shushesho ni mbanza sinene. Obo li mundu wana utemo akataho, sinesha akataho, mkabu wa mutie pare yewe, akataho kewe. Obo li mundu wana utemo akataho kewe. Motu kala ngira, tuangakocha, mulambairi, ni muma okubagendia avesho tukutuku, kutino mshakulu.
1: Wasinja mshakulu, ukani keria nari, niverikira umu studio nga hano, Niti nama vihika wa sinja.
0: Ukindi iminyisho komena na unguka kole mubirichi.
1: Ok. Wasinja okomena wakani ulamo seve wishamba.
0: Mm-hmm.
1: Na nirimuendia we tukutuku. Abaso hive tukutuku. Na ngabyo kuparkingi eye kaundura A. Okuna roboku waho.
0: Otia.
1: Ndiyo.
0: Oyo ni mutaksimen. Donge ebyo tukakana ya. Analurini uwabio. Ni matiera kisunga uomo. Unaota buri ku radio?
1: He.
0: Ah wabiri buri ku radio.
1: Ndio ndio.
0: Asante. Tuje wae naba kusima nyobusi naba kutimbireko nyobusinga ba ramuka yate letareta chi serikali. Twaba bewanza oyuta shimbuguri kwika lava. Oyuta shimbuguri kwika hama akalangirate yamachirukania. Tse wamelangire mbuguri kaenda iya mabe hama. Sireka gode. Sireka bulingiti kavi yabrenda. Munabwire troka wanza oko sase inike munabwire tuli tuno ko sase inike tunaweti merenge ebe kabela baho munabwire tukatuka DJ tukawata omurenge owabande abagendia a tukutuku tukabe nasungana nabo modele na ebe kabela bamu tutero likerera
2: Valije tubanze bati ababuya abakene mba moto butembo beni atende eshombanza nenyinji sije ndishawereronga kundi yuka kuronda ko lubanza shale lobula omundo mabya nzeri tsoka tsokanyo kwewe akakusunga kwebirigania tunomo muyi munene omo muyi tuyo mosa se unique tune omo muyi omo dele omo dele kutino mushakulu
3: yehe mushakulu
2: uneyo unuene
3: Nuwene
2: na malangira olubanza lwaberekala mamoto bana mtu tumme bana ba mpaka sumbero mo defender ekitende chiba makola babeta luka kuba kabohera omoto mo defender bamabohera kuba kairo mo defender bamabohera ku moto bamabohera moto ko okoka oko defender na roba menda bakakura wise omacho yo malangira uti
3: ah ni cherita ni akutsimu basi leta yetu basi asomu ndoka chunguzayo yo sere bana na raison ebya ningima ikate sanjo population
2: wa malangira uti na ngoko wa malangira
3: ije chamani itani akutsimu rilangira motongo ko bane mukurao sa zengine oyo naye anamusharo ndechiri bwacha bana me Waka kuromoto wewe Ndeyo ya yeisu kaiwe Hei kari sabana Nerongaswe kakutivu
2: Ukomutitua radio moto Iwira waku luitichi
3: Basi radio moto Iwira waku luitichi Wabare waye cherire hivya Nao eretaye tukabisa Tuamaenda selo Ihaki ya raia Sema endo kukubutaratibu
2: Aha

Obaka ula ya manana jaya biare ya kakanga. Acha mungu muyomba katogwa kauza maimaye kumagari ya kakanga. Kakanga lianja kuowa kuowa na kuolewa. Ujeme bunje nebala kabu kandri ya kakanga. Nende wabwe ra kakanga kone mundande wabu. Acha tubuli ya babili. Kakanga uzi. Namara mchama jembe ushi hone tunga. Generali kitete unyokolukando. Wanyanduma unyokolukando tuwaburi ya maluanga beru weti. Itweba umerera tukasu itanagu sana. Najeba limusikeba matuseka. Kaganga oh mama. Matali vye kaganga vya metri kaganga. Matali vabuze mebo jenibali.